Mathikuthiku o mawa diarero ni mapeo mayu wa makumi mawadi no mahatu okaonda kadikuru pempa mumwaka wa yovi mawadi no makumi mawadi no kuoko fuchi ruruvedhe keho orutwa karangano makorando oko mathikuthiku muwato FM makorando o diarero kuna kwa pitetha keho imerjian thimende muthipani umutu na kara na teofiles nekendu huyu adikumutara oiruwanitha iyo mahina na kurupirashi unapindu kapo thiwana ngambinga kenge tunapinda uka no inga yuko kuchaka chaka matoko toko oku kuchaka chaka pamrando yuhokoka ina kupita muipara yetu ene ngambinga kemo tunatumira he kudetu nyambi koi anatukumitha kunako dhino nowe name kakara keho omutereri ukayuve kumambudhi omahea atuna kakurete radiarero mapeu kupitira keho mumakurando atu dinao kutunda na kodhino kativiri dhu kuwa konodho une hapa shotuka kupakere na waende tu Haka National FM. Turele keho yuhi ambadi no kutambura eina kuhokoka no kuikurupera karo mwahe kudietu nyambi. Tukatame kikeho thuruwa na thetutho diarero nondapero dhino dhina karandako.

Na kwa thetu kenge no minute kuoko no minute the wadi dhe na pita kwa kuviti thetu dhe ukuoko no the fochi nge shindani unakuyandhura radio oye. Kwa kuna utijimu republika wetu wa Namibia, mikunda thetu dhuthi hidikumi no ne, mikunda torure, dithere ni wakuma waji no fochi kuyuvesi na kutambra no uchambero ikuru thukumena, kumathithu ku odiarero muwato FM. No kushana shu inhea, ngoi kakune kaenda po thuwana mudi wetu diaro, kushana utanavu, no kushana karo, shime ukare no makuru perero, ikare si inu mwenye ina kupita mu ipara yetu. Shinu yomu thukumena, makuru perero, ruhakitho, no matawero. Dhondhira dhoko na karithu pisa, ipara yetu pano pakae.

Echifungu na doye na kutatera muterere omu hakuwa ke kuna ujimu republika wetu wa Namibia. Uye moshi tukakuvure keshi kuhadiveni yoshema hakaturu hana kurera hana upithao. Pamurandu shu hanyokwa wawa anukene pamuangu hawa thiandi, hapira pondi, kaenda hadindi, yoi heya iya. Yoi tutakushana kakuvureka motumnute yoi tumnute ngeidi kumi, no tumnute tuwadi. Anangesi badisho muye mo yoshema nane. Kadiko nane hatuturu awa hana kurera hana upithao. Wahea ohanu ketu dinao ya tuto nyina tunakuwarera. Anongi chupo haji muye moshi tukakupema anoshi kupiku haji wa haka wehetu. Ngebidi hana kuiruwana. Kuna kuikona ndi. Endi kuna kukonja kengiyo.

0: Watu FM.
1: Eh, wa Morokeni.
0: Moro moro moro.
1: Yaro.
0: Eh.
1: Eh.
0: Mnapinduka thuana?
1: Awe tunapinduka.
0: Ehe.
1: One.
0: Tunapinduka thuana.
1: Yaro.
0: Kupiku nuko masivi?
1: Eh, ko masivi.
0: Ehe.
1: Mm.
0: Kadiko haka wihe tu hariranga hana upithao.
1: Mhm.
0: Kadiko sha?
1: Kweli.
0: Kupiku hadi. Hanarara
1: sana. Yaro.
0: Tunamtambura.
1: Eh, awe. Twamuzu. Eh. Mwakuzwa no fungu na wale damwe na tete. Eh, mondanda kakuroze tu zaka zaka wango ndimo na mimbia. Eh, na siku kwa rasi vantu wagara bamwe mobeli. O wakurela bana abo. Bamwe kwa reta mnendi. Akuro ko muna mkadi nage taka ninga shaye. Kaze ko guonye bakakurere. Ya, ano samani nage kamba daratari lio kumnoni sini akakura akamtura mosure makura akagwana iruga nanyi umu akuimu nanyi semu ntua agwana karuga na kongandi toka muna he na kuna kanyengenya kumnoni asiaye kaze kuguwa waka kurere
0: tango kuhusu kakuma kuhirua na tango tate
1: ee
0: pakumutanga keho yomwanu ke hamurere pamwangu anna mthini na hamurere ngepi ukukutumye wakaranga nao muka wihe tu mukurera yo mwanu kitu ninge chipa mwangu akona mshimbi mwanu ke chime siku menena
1: yaro se ngwe ba musiki age mnona gona
0: mm
1: e ozina pamwe na katunda hapo ndi pamwe ozina mara poweli kapia hara kurero ko mnona taka mzumbira ko ko msamani I mara kurera mara na toka kamba dara wale kupapa rekolo lege kumenye aka kurerere kuna mnona uruka mpapa pe support tu tuzo kuna ngaseni yale kurugana
0: mm
1: akoroga dale ko yongandi marozi na kati ba muhara
0: ngesh kukoe ke ho ndinge pa mwangu munyara do yadi huku kutumunye ke udipo kumurera uthinda pamrandu menje.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ja. Meinen Sie?
0: Madison.
1: Okay. Kachira Lucas ispano mukemu. Nakutapa mayuso. Oifa ya mwepange. Kamaoko kilisantus. Uyo atire mayuwa 10 nuko kono mawadi. Okina kuisa akajiko andambo no ashere. Esi. Okunone yende tu kamaoko krisantu si. Ngati si. Nagura no mahoriko no mabungeru nge no anakara. Mabungeru nge nyo kare peo nga msonda. Mahoriko nge nyo kare mwimanda. Maendi sito nge no ane manatio. Manda ngato kuyende kukira nandiyo imani. Pa 6 o'clock. Ndakukira kuhunga pa jimbo kwa pa jimbo kamba kungirisha ndakungirisha kuhunga kumaendo nakuhukuruka Kachiri Lukasi nomukemu nakutapa mayuso oifa yamwepange kamaoko krisantu uyatire mayuwa 10 nokuwo kono mawadi paviri yodikumi nowadi okina kuisa akajiko ashere no andambo esi kuno mwenge tu kamaoko kretantu si kajiko nakunyonga menono mawadi momno Aburukero n'amahoro ko ngenwanira. Teunda nk'atwa kutamike n'amaburuko pa giri pabiriho hatu. Mahoro ko ne ngenwanira nk'e. Biriho koko no foti. Oduzikira n'andi mani. Tinda kukira landini mani huka pa jimbo janyina mkenu tinda pa jimbo kujiri sheda katolika momno mkenu kakini tinda kujiri she kamba kumayendo wana kukurura nyani ndindo koro mani badibunga aene ananyandi washi bwana kona kuna kumandani sauna kati mtate era kuona kume ene kadinga monika kwa haja ana kutate era kuona ina mpukiriko matumero
0: ewa

0: nakuchapa tupu maiwito ku idea lenye nkomba no January mukutinda kunate siyangwiro akura mina kuchinda mbunga mkoma si ko aingwane noko anakona kungwana ku number ino ku 081 550 5253 kandi kumpito
1: ewa.

Ditunga, de Uganda, de Nayivita, Chinakuna Katundi Kapatango Mariendo, Manyo, Kuendano, Kutundera Mtunga, the Democratic Republic of Congo, Munima the Pangaha Kwatekamo de Hambadio Ebola, Odina Pako Karipop and Hanhohi. Kamuchange mu ministro nje wenjewa Diana Atwini. Kuna mba chinembunga za panaro za ditunga, Ejano Peter za presidente na Jessica Alupo, ngazi tokora kutundisa po tango maru yendoma nyinyi pakati ka Democratic Republic of Congo na Uganda, no matokoro ano kuna katanga kuwa na mwemiye maviri makumi mahatu, no kuoko no mahatu. Matokoro ano ningaye ya po mnyuma za pangaha kwa tika ifoku kai wadi yodi hambado Ebola mpita tata Kampala. Ngaha yuvisa karo, maku wane kerudisere na makuma wadi no kuwa kuno hawadi, no hanuwa hana hati ramo. Ngaha wawana kare, no kuwa turapisao. Kuna wende era kushina hurumende, katundi sapo karo mariendo ombunga, okuruwa nisa ikepa murwarerwa semukuliti. Ndani mabesa ana china anangamururwa ni, no iye ndarewe hiya yombunga pakaji kwa matunga ano mawadi ure oi vike ini. Bunga, edhi hana pasuruwa na soku kanda na makuta pasano odi hamba, jenatura po maronga sano okuku chaka chaka okukuru isera, no iyinu yoku tendako kumamone kerwa no. Kupa umura umbuzi. Zokuranda ko tunakadhi wambiri zokutanga, momuno muwato FM.

0: opaona kujatama ori ngamu diona kutapa injini.
1: Inke ene oro kansene suwale kanikara momburo zonene kusesi zewali tuwa kakara numburo ntano makura pokuchinja na alipuka nani aliko sputa zonene lea kara na areta moderte
0: opo kepa no kuongeshi hauto yetu hatu yukuru wanitha mamuya ma injini yukuru wanitha mamuya yato kutuwa timing belt kuchinuka off kustrepa mayao ndani ngesha na strepa mayao ndana chinuka akona ndani kuninga kupenga mavalfu tuwala kesi ngesi sputa wa mkurudi anakona ndani ngesha anachinuka msputa wa mkurudi awe mavalfu anakona kurea vene kupeta
2: higo mapukuro kuna vuru kumurete lako na ina kupitira meri kwa mletu diwa nukunongono na makene nga kogi aye nga tukagwa nikara nalento didogoro mapeu goku wa mako amenya meyose starara na karampiti siligwalio karugona katanko karenponawa nga tukagwa nikara nskando soku wa mako.

0: ndi idea yonganje mukune ngashi wanga uno kakuruwa ndene thwana nokashwa ithapo ke hon kumene napo ano ma side effect ndi
1: mogu kunga no.

Sa pili suku na kapatruka mo sa uema po oceano mamazua noron tatu gas kukutu mvurazo 2020. Ano wili nga patura po wili zo hambo mbali kongora ngura dogoro wili zo hambo mbali kongorova. Nga karangi fandisa omga mkara ipundi plastika nga ikosa ko $54.95 ibaki tatu yoktura nunja ko $21.99 kinda zona literan tatu ko $14.99 nunja todokuma woko do 3 piece ko $89.99 dovezo 5 piece ko $299 smanki iso kuhira ko $39.99 tani ikombeso no mopo tani no haraka ayo kosanyi ko $39.99 mwasimwe ano kwanikira nyekumwe na oko 081-3832-190 ndiko 081-3600-13

0: makura usura kata tumono ndi wale imaliwa endi ile kunaka impungwira nani no stambwa si imaliwa yogewa na kuipungwira kapiswa wale kwa kuipungura kwa kairuganisa morupero ku rokuli siga siga vamwe sene huyu ngakosi apureko si imaliwa yange ngapie meska ntambwira me day senses wanted makore imwe ko murende nsakwe imwe mberera makore iyo kuhupa ko nyingapi nare vende day senses wanted yapu makora popo bana tame kenye kukuku huyu ngira momo akuri zura eyo gazara si imaliwa ngano inkenye eh sene ngoso gusanye no document yo get tare skupyo kuno itwa owepena nare mchima gwateka si sena nuyunga ko yena na bachida chidange kwato kuna nipirukira nani sene swale ngoso kumona nkenyo kutupa mono aligwane kere no udi go kufana ngoso papara ko bakweni bamwe abakara no udi wo ninke wo wakoko sure ogwane kere no ruharo etu ipo vure kuizoku pirindi kwa damu na document yoge isimbe okukapya baninke so imali wa yogere toku to ipungura nyamoge sene no hara ko kembo sene no bana oge to tumine bana oge ano sene squato bana oge kwato beni
1: Himongos nana tupemo ka harenga Claudia Runguro kuhamena eparu liendi simpe anaku konjesa ano neparu liendi noktuara malirongo gendiko meho. Urema kuiza komuntu mominuti ndimo sekonde tani urema kapi awawuli harere. Na uguara mpraken kukwara onovurunyi kutu kwa ma. Porvejoru, tenimharere stengo sosua, ngati wagwanikera, dogoro skando soku wa mako, kwangi kwenye mpweneni, chileta kapeka, bye bye.

0: Ay, eu digo
1: Nongongo
0: sim.
1: sempre te dá com dugangos.
0: Nongongo sempre dá com ruganedi.
1: Nongongo sempre.
0: Aí, pedangue põe a faturuca. Rutoto?
1: Sempre nongongo do.
0: Sempre nongongo para nongongo tua cara.
1: Nongongo. Rutoto, igonhe mhoca e guaquere, ndi gua. Gano gomulioni. Nambili kwa ntantani ya pawa. Ntuna ntani waru nyingi sana kapita wa hara kuhiria. Awe kunuka ya, wame kunuko mwa itumbura mwa peke peke. Awe inge inge. Nani ye, nonjo dinga wa alinari wa kuruna. Nga kere do ukangu, pita kani dituwa kuli ya ntantani. Nga diwa kwafa. Nambili mawera ndi mahamba. Kwa nare kapi ga kere kungwe mtuwa kugavera verangesi. Kwa wantu wanga wali, yei ningi uka, tupungwe poro poro ndi dona. Uziko kia imu nantantani asi dona. Nyawo wakuro na yunga wali. Anoru toto runu ando nongongo simpe. Wana ditu nongongo, doma hokodo. Kura tawa di dindirike. Line haita litunduko. Nifufu ta ilikarere. Ule hayolota aliturae na mpoto, di mkaigomo. Ne wali terike. Gusa mgua turamu.
0: Yeah.
1: Rutoto rongozi kwa kutanda yasi. Mtupu yumayo peke hene yo turamu. Ruelike, ruelike tupu.
0: Ruelike tupu.
1: Ruelike, ruelike tupu. Mato unampilie hidi, mato ndi isinke. Rutoto, toto tupu. Hai iloe na tupu rutoto ro. Nongo ongo dina wadi. Ndilike. Nakura wadi. Rudika re mberera. Mberere mumu mehai ndi murutoto rueni umu. Mberera zaguana.
0: Ya karasi wakuru na wamu inga warugani sa nongongo. Nye wamu ikoveli inga warugani sa nontanga. Kudidi ndilika. Aye, tava ninkitotu inakoke na kamuhoka. Ngwendi sopa.
1: Mbele. Nanda nyoseno sopa, tuputu adila. Rutote izo ngano za kara sopa ya zetu zomponyo. Yawo nontanga kuru dirugani ngoso. Nongongo dedo doma huko na to drugana tuburu toto na ye ni yeye mtupu mara yai tunduko na ye yokuifana
0: na ye kumwe
1: nongongo na ye ni yeye mtupu toto yuri
0: ndiye hai
1: ndiye hai watu iwa turamu ye nongongo tupu deli turamu tupu kamwa makura
0: aya no isi mayoge
1: na watu mwerere
0: adira kugina sta igendi korobanda
1: uta igindi ya pamoja nikira Ngwe ya kuseta ngwe kuseta. Ndiyo kuya muna siya awe. Yawe ilo rutoto.
0: Yaro. Ae pena napongwe po afaturuka. Tangostutare kanjika.
1: Kanjika. Ipungu. Ipungu lina wana hompo. Tawali pepe. Itinetumbuli ya lepungu tali tunduko. Ya zere na wa. Akura tali turae na moku. Kaiga kenyo gomudugo ta tereke. Umine tali pi. Tenile apingo so. Yoku turamundu di mungu atuku.
0: Yeah.
1: Akura ule pungo lukutu nikasiri ya wali gusa ikaki indi wali gusa tumbu. Wali tu, yowali pepe, yowali tereke. Wapali ya kupia makura tatuli tumbranya kanjika.
0: Kanjika.
1: Watu iwa aturamu. Tudi wale gogongwa tupu kwa manampata. Igo kuto wale kamo tupu makura.
0: Makura.
1: Nyote ni wale kuturamu tupu wale. Wale vonge wale na unu makunde. Gena go. Kapisi go kuputura makunde tupu. Uvuro katuremu. Nipeta hali tumbura tupuwa sepu. Ningi kanjika. Ningano kanjika na wanganwe pungu tupu ipo alielike lielike. Na tereke tupu linawa putura ya hombo ya tundue tumbu. Na tuli tereke kutura mungwa aye. Ya pima kura tomuli.
0: Ele pungu nalio kukara kolili lewa tumbura su muhora.
1: Muhora na kukuguli. Muhora go. Nalio pungu. Nalio pungu tupu nye.
0: Wali tongo na tupu.
1: Wali tongo na tupu.
0: Yeah.
1: Kwa tuwe wali rugana kuli tongo na tupu wali kutoka mbundu ya karako. Kukura kudamu na kutura mbundu.
0: Kutura tupu ya mokaiga.
1: Mokaiga kogiomu. Kutura kumdiro. Toru kutisali api.